Ma ga ni sa ni sa ni ga ma ba ma ga ma ga ga ni ni sa ni sa ni da ma ba ga. Sa ni ga ma ba da ni da ba ma ga ni da ma de ma ni da ga ma ba ga ni ni da ni de ga ma ba ga ma de. Ba da ni sa ni sa ni ga ni ga ma ba da ni sa ni da ba ma ga ni ga ma ba ga ni ni da ni de ga ma